falanuhyiyannahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugu tey hayatan dundugu xamne tayyiba gu tey lay doon ba demé ci ak docteur Ali Sabouni ci tafsiram mom def ne falanuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizqil halal wa tawfiq li salihin a'mal mune kep ko xamne ki def nga def ju bax di gor ma jigen te fekk boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursagu dagan yalla tawfiqal ko ci def yu bax waye al hasan mom def ne la tatibul hayatu li ahadin illa fil janna li'annaha hayatun bila mautin wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw ba dama ci hajjatu shawi ala al jalalayn jukib ñaarel ba xatum ñetti temer ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju mune hasan neena dundu mo am hayat tayyiba munta am fenn luddul ci aljanna mune ndax aljanna fa la dundugo andut ak de nek fa la om kom kom bu antuk ñak nek fa la wirgu yaram bu antuk febar nek waye fa la pexe gu andak gu andut ak pexe di nek wax joju mi ci hajjatu shawi ala al jalalayn ci jukib ñaarel ba waye nak wax ju ndik ji nga xamne mom la Ali Sabouni wax neena Ibnu Abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna fën ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu neex la nan ci suratul nahl ay juroom ñen fuk ak juroom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu fay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaat ndax yalla bu dé fay bu tambulé di fay du yamalé fay gi fo xamné fi fang koy yamalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib moo yalla tay bo defon bam lay fay lu ko jege rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama dama nak mom bu la ne bo liggeye nangam la lay faye so liggeye ba nopi lola mu la wax dong lola lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggeye ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subgee jang so nare jang القران القران فاستعذ نغا لاقو بالله يالله من الشيطان الرجيم نخنا موتي الشيطان الرجيم فاذا قرات سودمي ببغ جانغ القران القران القران كوكاي جانغ دا فام اي تيغين دا ngay جاب بوكو ماي nga julli ñaar rak tok tok bu jek ferank layu tek tere bi fukala tuti jublu penku lab ci zahir lab ci batin loj sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey sonopi uba sab tere te dem lol na soko def fasta'is na nga daldi laqu billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekke ci julli la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yekati ci kaw la ngay yekati bu fekke nak dafa julli far julli nafila amna ci ñeñ meñ nañ ko yekati ci kaw tabarakallah non lañ ko jang ci fek fasta'iz billahi nga laqtu ci yalla ci koy laqtu nak nga meuna muccu minash shaitanir rajim ci shaytan mi nga xamne dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lol nim ci tollu nak nun la ci batu malaka tollu bo sété yoon yi batu malaka ñew ci alquran yoon yu toll nonu la batu shaytan ñew ci alquran dina wax na shaytan jambar la lol waye lum liggey malaka yi nañ ko yak rajim nak aw dakentan la ci mom aw mel la ci mom rajim moy ko xamne ki kula gis jam la shaytan bu gennon ci mbéri dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom shaytan lolu moy rajim moy bu don dox fi tay ñu seen ko bari na keur yo xamne yakuna fi moma bari na ku ñak sa dom moma bari na ku ñak sa jëkkeer moma
bu ñu ko ñak sa jabar mom.

ci siwon ñu bayyi xati ba top wajoje way yalla li sural ci bir yoon tale Isa alayhi salam amna ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mune nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fa say xet ñi 40 ñi 60 mune nak ku ma sa def yeen def bo dooré dé xéré dal non rek lañ ko tégué ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu mi ngi ci injilu macca mune kon yuakhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa bu jote ajaluhum sen apba la yasta'khiruna duñuy yeex sa'atan aw waqtu ap bi nit wara faatu du ko yeexa waqtu wala yastaqdimun duñ ko jitu kenn munta de dafa ap ñewut kenn munta dundu te sax ap jot la yasta'khiruna sa'at wala yastaqdimun motax doom adam munulul moromam ci walu ray ko ludut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yasta'khiruna sa'at wala yastaqdimun waaw nga ne waaw legi kon nak lutax ñaan sarax day yok fan ñu la waaw moy la yasta'khiruna sa'at bu la yalla daté fi ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu waye 1999 dous fukki weer ak ñaar ñoo ci nek fukki weer yoy ak ñaar nak buñ ci bindugul la ci bi ngay faatu ci dat bi lola sarax man na la yobbu ba décembre tabarakallah lolu ñu bëgg wax yalla neena waya ja'aluna ni fetele lillahi yalla ma yakrahuna lañu bañ mom la waxal leg muy doomu jigen ya watasifu tanak muy melal alsinatuhum sen lamine alkaziba wax judul deug li ñuy wax ñu ne annalahum ñom am nañu alhusna aljanna ba noti waaw yaz'amuna annalahum alaqiba alusna 'inda allah wa annahum ahlu aljanna ifitel yalla wax ju melni ba noti nak neew am nga aljanna annalahum alhusna dama dama ñaare da nga gis ku sagana sagana sagana waye ngir mom bu aljanna ubbe bu rappelé 3 rek mom moy nek ñentel di yalla mune la jarama sik sak amul ne annalahum ñom am nañu wala ñom ñoo annalahum am nañu annara sawar wa annahum te ñom mufratun dañuy waxu jëm sawara mufratun qatad ak hasan ñom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiq ila talab al ma ñalay buñ ne farata moy ko xamne dafa yakam ci wutim ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan neena ñi buñu démé sawara noonu lañu yakamte di wut sawara la jarama annalahumun nara wa annahum mufratun ñam dañu yakamte ngir duggu ci cete yalla jalla musal mujahid nak mom neena mufratun moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ leen di bayyi ci sawara fatilena mufratuna neena mom nula koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay aya juroom ben fuk ak ñett tallahi jinna yalla laqad arsalna yablun nañu ila ummin ci xet min qablika lu nit yo muhammad sallallahu alaihi wasallam way xet wo mu yoni won yonenti ya fa zayyana lahum daflena rafetalal ash-shaytanu shaytani a'malakum sin jifya la yonent ba andi won dal setan mo koy roppi di roffar ben manam yonent bu yalla ma sa yoni yalla neena da nga ñew def li nga def ba mu rafet waye bo fi joge setan mo ñew di roppi di roffar ba li nga defal lepp jeex te duñ ko yeb dafa amon ben peul mu bay ba mbay mi bax mu genné asaka xam nga mbayum peul mom leg leg du bari ndax cham ngaay tax waye dugub jim genné asaka rafet lol dugubam je nak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leen leen mu roppi ben dugub ci dugubam je nga xamni da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wank yi lek dal di koy roff ci dugub juju mi asaka ji dal ne yalla wet ci ma bi dal di roppi bu baax yi dem def ci peto bu gisat mu def ko dafa muju lam jinde won asaka yep nek ay gub ay moot ay menen yo xamni yi ben baaxu ci lutax parce que wetcho na yep nonu pel bobu def ci may mi nonu la nit cheytaane diko def li la sa serigne jox
mbaa li la yunu.

ciete wal kafirun ñeto ñoon yalla dal tay ci humul zalimun ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wa salaam wax du gatte gi ni te guddu lol te yaa wallahi dess yalla yalla dimbali acha allah yalla nga japp nak baatu shafa'atu ramulay fokk mu firi ko alquran ñu ñew di firi morom ayatul kursi yo ni yaronte bi ngeena sallallahu alaihi wasallam alquran jep mo ci gën ayatul kursi jikko ci ati sama ne ci bir ayatul kursi dafa def ismulail azam nena sa boko ci ñaané ñetti yoon rek yalla nangul la lan ko jaa wala boko ñetti yoon nit ñew na ko ci bir alquran ismulail azam ñew na ci baqara ali imran taha ismulail azam lola gis la mune ci baqara moy allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci ali imran الله لا إله إلا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس الجروم لا أفر ببطن آية الكرسي حديثنا نبولي دفسا بوس الملي جلي جنكو بوي ديرك ندوغا الجامع waaw dalen jalla bolé ñun buñ dañ dox guddi buñ dañ yalla wañ mom lañu jangalo bo gënne kër gi rek jalla ayatul kursi bo noppé dañ né salamun ala nawin fil alamin inna kazalika najzil muhsinin raf sa baram ci sallox sa bank ci suuf su lox suuf lay koy tibbu def sa poas ah da nga dem bu ñew te do jom bi inshallah ndonga dara wallahi ni sa gina bu njanga ajul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ci bool ba te mënu ko lek do na war lol wallahi ndeysan lar bi laran ñu jox ma tibbu ci rek ñu def ni ci sama bir bool bi ma koy def ni muy kilisé ci ma fënt ndeysan tabarakal ajul kursi do na war lol yalla ci kala diglo program na nak wallahi ayatul kursi allah yalla la ilaha illa huwa ben yalla amul kudul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom day la musul dund leena yow hayy ngay don mom nak al hayy dund ci amul fumu tambale amul fumu yemi al qayyum mom rek taxaw lu dul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way nako al qayyum motax kuy wër day seeti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax kuy wër da nga dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu way bo wëru ci li daan eh bu daano sa ndong taxuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatul gemmentu wala namun waxuma la nelaw kam do wax du nelaw waxuma la digel de day wax du gementu waxuma la di nelaw waw yalla bu newon ni ben bes dajent kam nga yow bo yor sa kurus bo ni ni re mod waw o sa da na ci yak ni di fi yum ñag rek mu ni dajje rek kene bay nit gaay farko nako sa wallahi ndeysan way fi de mo tajento rek li nga war wat lu tout tout la yalla fi ne bu ne won dajje rek ak wutuki billahi so demé ke nga lim lay bëgg def ko da nga wut ben pot nga bënn fi def ci nox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom gi di wëndel nox mi du do waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñatt na loxo lu tout tout na ba tax vitesse bi aduna yi dawe